0: todo. Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tututo.
4: Alas 8:13 oras sa Pilipinas. Dong, pakisabat na si Tay Guding. Dali lang kita, Guding, ha. Pag manawag kita ka na maton, mangan-angan. I-plaster ko ang resolution ita katiklan malay. May pasensya gid, ha. Ay, naduga kita sa kahanginan. Kapingid sa mga Pilipino, aklanon, sagwa, itaklan. Ang naka ipilive ag naka YouTube kay ina gulpi na patay bakod niya napatay ang supply it kuryente. May nagsaka nga tiki sa kable.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
4: Ay, Diyos mio. Oh, good morning. May power na. Ginagreet lang ko na ni Nung Boy Antes sa tanan niya mga

0: mga tatay. Ay, kahina binag-brown out eh. Oh, happy Father's Day, advance, para hinaga. Nung Boy Antesa, wala sa compound ni Aminyes, Pastrana Agantesa, sa barangay Puok.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Engineer Bernard Biray Moises, nakabalik na engineer. Oh, balik ka na sa IP Live, ay nakabalik naman kita. Kapitan, totoo join ni Maglunso. Nagkapi-kapi kami kahapon eh. Ha? Nagkapi-kapi kami kahapon ni Mayor Juris sa manaming kape at Rogues Cafe and Car Wash.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Una sa Dungon, Madam Bayet Bautista Yamog. O hara, nakabalik na ang supply kuryente ah. Na may sok mo lang ay may sumakang tiki sa kable.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Ay, Toto Roger Lozero, naghalis kayo na. Pero makon sa tinigaw na kunimaw, hindi na sa libtong. May nga pagbabatigid kay Roger Lozero, naghalis. Nga agahon pa kayo na, nakatabid man katon, kay nung Liland Navarra Laurente. Good morning, Gid. Kay Mr. BJ Tokol, nga nakatabid may katon. Good morning. Now, kay Bungso nyo, nakabalik kong power. Ang mga nagpadayat mensahe kayo na sa FB Live, pwede na kamo kapadaga mensahe uman. Padagan na lang kamo mensahe uman, ay napatay kita't pilang minuto sa kahanginan.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Good morning man na sa Pamilya Hawod sa Laging Banwa kay SK Chairman Toto AJ Villanueva Hawod, kay SB Lilin at kay Chip Noel Hawod. Arriba naman siya. Pag-greet it happy birthday kay Jesus Ribaldo Melgarejo. Today ba? Man sa kahapon ba theater birthday ni Jesus Ribaldo Melgarejo? Makagwapo or today? Matsa pamangkin niya ni Kwanda eh. Kagawad ay Melgarejo na sa libtong. Happy, happy birthday. O good morning man kay Makagwapo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Balik kita banwa sa pangutana ni board member, Attorney Boy Kimpo. Kundong Laurel or Magic Island, private property. Tinagagawa nga private property. Ha? Private property. Halin sa pamilya Aaron ko 1945 babi dong tax deck ay nakapangagan kay Gerardo Aaron. 1945 nabas kapis pa ka to. Then hagto kay Eustaquio Tolosa ko 1951 ay ginhugam ko norong titulo kulihi hagto kay Eustaquio Tolosa na. Ko 1975 binaligya ra kay Laurel. So 1975 bagod yan nga na separate yung nung aklan sa kapis rong Laurel Island part na it aklan, natural. Ko 1985, hagto ko nabi sa Kanday Kernel Barilyon, aga konsin-usin upah, mga kasimanwa, nagbaylo-baylo ng anit pangagan. Halin sa dating Tagwatihan or Laurel, pagto sa Crystal Cove na makaron. Aga Rhea makaron nga Aaron's Magic Island, nga ginasangagan makaron. Ginasangagan makaron kon anyo gidra. Ana bagat nabasra o anat malay. So kon ibase naton sa dokumento, pribado nga property. Pero ang pagintindi, ruaton nga provincial assessor's office, may ideya nga ni. Ay rumapa nga andang ginusisa ko mga eksperto. Halin sa aton nga provincial assessor, nagagawa ngarong isla, nabas gid ba ta?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Mangutan na nga di kita sa aton nga provincial assessor kay Mr. Kokoy Sugilon. Ay ba't sa may ideya ay maukara?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero nagpa-okay na imaw dong? Okay na si Tay Guding? Okay, sige. Now balikan ko ano yung Resolution 010 Series of 2026. Nga ginapasar, kuragtaliwan nga Martes, June 16. Sa 62nd regular session, kung sang gulang barangay, it katiklan. Do present si Kapitan Rob Tolosa, Ruaton man nga nagapungkong Provincial League President Macron, si Kagawad Daryl De La Torre, Kagawad Cristina Dagulo, Kagawad Chinelby Aluba, Kagawad nga ako din nga amigong hugot, ag classmate, Alimar Kahilig, Kagawad Raymond Maming, sino pa? Kagawad Richard Daguno, si Kagawad Arnel Aron, aga SK Chairman, ex-officio member, Blisilia Aron. Eh, puro Aron gili raw. Aga ginistoryahan ay Aron's Magic Island. Ag present man siyempre, dong treasurer, ag secretary at barangay, nga si barangay secretary Ninya Mabel Kahilig man, ag barangay treasurer Cherry Biscotso. Do resolution nagahambal, resolution 010-02-2026. A resolution strongly denouncing. Gina-denounce, ha? Ginatuligsa. Grabe, ha? Ginatuligsa. Dong management, operation at imposition of fees and other charges. At Aaron's Magic Island pursuant to an ordinance of the municipality of Navas and asserting that Aaron Magic Island is located within the territorial jurisdiction of Barangay Katiklan, Municipality of Balay, Province of Baclan. Hambay ko resolution. Dong sanggol ang Barangay Kunot Katiklan is duty bound to protect roan ang territorial integrity, roan ang kinamatarong interest, aga resources it Katiklan, agkuhan ng mga pumuguyo. Ang Aron Magic Island ay una sa territorial jurisdiction kuno it Katiklan, Malay, Aklan. The record, it obsina it municipal assessor it Malay, particularly tax declaration 17-12-00-0224B covering lot number 819 nga may kagaparon nga 3,600 square meters. Identify the property as being located in Barangay Katiklan, Malayaklan. Thereby, constituting official recognition by the Municipality of Balay of its territorial jurisdiction over the sea or over the area. Base ko sa ang tax deck 006-0024B. The property has continuously been assessed and declared for taxation purposes under sa Municipio at Malay and not under the Municipality of Navas. Provincial Board Resolution number 8 dated January 14, 1955 nga ginamiendahan it Resolution 779 kung 1955 man settled the boundary dispute between the municipalities of Balay and Navas and expressly recognize the exclusive municipal jurisdiction kung Municipio at Malay over the use and administration kuno of the shoreline along Tabon Point. Shoreline, ha? Along Tabon Point. Shoreline, doon istoryahan. Ngayon, nasambit niya Provincial Board Resolution constitute a historical and official government records defining and recognizing the territorial jurisdiction and Administrative Authority Itmalay over areas adjacent kay Iping, Itabon Point, and its surrounding coastal resources. Ayro ginhambay garang Tabon Point, Baturay. Suno kay Mayor James Solanoy, dong Tabon Point, Bato. Despite the foregoing official records and historical boundary determination, the management and the operators at Aron's Magic Island has been collecting entrance fee, natural, private, aga nag-impose it charges kuno by invoking Municipal Ordinance Number 2023-125 kung local government unit of Navas. Agdong proponent kara is bisadya sa makamano-mano tamanganangan. The implementation of ordinances and the exercise of regulatory, administrative, and revenue-generating powers ay limitado sa laye to the territorial jurisdiction at local government unit. Yan ang bagay at ordinansa. Doong collection ko ng office and the assertion of authority base sa Municipal Ordinance at Navas over an area situated within Katiklan ang kumunsipyo at Malay constitute a clear encroachment. Imo tanggin na ginhakgab mo ta, kinaon mo ta upon the territorial and administrative jurisdiction at Malay agkatiklan. Dayang padayon kong implementation at ordinance create confusion sa mga turista, bisita, investors, and government agency regarding sa minatutuod ang local jurisdiction at Aron's Magic Island. The Sanggunang Barangay of Katiklan finds the Act of the Management and Operators of Aron's Magic Island in invoking the authority kung Navas as misleading, unauthorized, and contrary to existing records showing ngarong isla nahugog sa territorial jurisdiction at Katiklan ag munsipyo't Malay. Now therefore, on motion of Honorable Cristina Daguno, seconded by Honorable Raymond Maming, be it resolved as it is hereby resolved to strongly denounce and condemn. Ginatuligsa, aginakundina ko no, wrong miss, wrong management, operation, and collection of entrance fee and other charges at Aron Magic Island pursuant to and under the authority of any ordinance enacted by the Municipality of Navas. Resolve further to declare the Aron Magic Island form part kong teritoryo at Barangay Katiklan, Malayaklan, as evidence by official tax record, historical government documents, and the long-standing governmental recognition. Resolve further to condemn any act of misrepresenting Aron Magic Island as being situated within Union Navas or any act intended to justify the exercise of jurisdiction by Navas over said area. Resolve further to respectfully call upon the management and operator ita Aron Magic Island to cease ginapapundon sa das sa pag-invoke ang pag-implementar kung ordinansa at Navas bilang basihan kung pagkolekta ita fees circulating activities or existing authority over the area. Resolve further to request LGU Malay, PLGU Baklan, TILG, DNR, DOT, and other concerned agency to take immediate and appropriate action to protect and uphold the territorial jurisdiction of Malay and Katiklan over Aron Magic Island. Resolve finally that copies of this resolution be furnished to all concerned government offices for their information, guidance, and appropriate action. Aprobado 16th day of June 2026 at Barangay Katiklan, Malayaklan. I hereby certify to the correctness of the above stated resolution Ninya Mabel Kahilig, Barangay Sekretary, attested Rap Tulusa, Punong Barangay. Pakicheck clean niya ni SB member Godofredo Guding Sadyasa Kadingto. Ay mo kunurong author it ordinansa. Ha? Nga, nagakulikta it fees and other charges. Sa Aaron's Magic Island ay ginaklaim it Union Nabas nga part kung Union Nabas doon na yung 3,000 plus square meters nga isla mga kasimanwa. Aran sa linya ay dati morang administrador it Malay. Taga Nabas mata si Tay Guding pero nag-transfer sa Malay. Ay more chairman ita si BTMPC dati. Tapos pagpunggo ni Mayor Yap, binaura imo nga administrador mismo. Agkulihit agwaon si Mayor Yap, bumalik sa Labas, nagkandidato, nagdaog, nagparelek, nagdaog, ang nagaparelek ito man. Kung hindi imo madayon sa pagkandidato sa pagka-mayor, maparelek imo o sanggo ng bayan member. Sa linya naton, SB member Godofredo Guding Sadyasa, ita Nabas sanggo ng bayan. Tay Guding, good morning!
2: Good morning, Jeff. Good morning. Medyo putol-putol ang dating nato na.
0: Dali lang kita. Paki-adjust yan. Tara, Tay Guding. Kung okay na. Okay na, Tay Guding.
2: Okay.
0: Sige.
2: Putol-putol ang abot mo. Putol-putol. Okay.
0: Pick sa nerong linya. Paki-pick sa linya. Kung okay na, Tay Guding. Ang baga ko ha. Kung okay na, para diritso kita. Okay na? Ayos na dong? Balik kita kay Tay Guding. Tay Guding, okay na?
2: Okay ron. Pwede na, pwede.
0: Sige, now, pakihistorya, abi. Ay, hara, rong Katiklan Barangay Council, Comartes. Hay, gina-denounce, gina-kundi na nanda na yung pagpanukot nga rata fees and charges sa Aron Magic Islands base sa imo ko nung ginsponsoran nga rin nga ordinansa. SB Guding?
2: Okay, Jet. Tuod magkaroon, Jet, nga kasi kung naalala naton, 2022 ako nagdaog eh.
0: Uh-oh.
2: Okay. Then about 2023-24, parang somewhere in between these years, ay umakyat yung classification at akong banwang Nabas from 4th class to 2nd class.
0: Okay.
2: Okay. So nag-isip ako nga kailangan na masustain naton ang classification nga ron by increasing its income.
0: Mm-hmm.
2: So, ginobra ko ka to, 2023, gin-revise ta ang aton revenue code,
0: okay,
2: which was not revised since 2009.
0: Mm-mm.
2: So, okay, kasi that will assure ang atong munisipyo to have an increase in income. At saka ginobra ko dayon 2023, ang environmental fee.
0: Grabe ha, 2020 at 2009 parang last nga revenue code before long revision. Kahaba ba na? Kahaba.
2: Tapos yung 2023, mga 14 years eh.
0: Dapat nabi, 5 years, ga-revise kita 3 video code
2: eh. Okay, dapat nakatatlong revision na dapat ron eh. Okay, but anyway, huwag makita ginabasol ka ron dahil at least nakita na ito. That's one of the reasons why nga amat nag-decide ako nga mag-participar sa Nabas.
0: No? Okay.
2: Balik kita doon sa environmental fee. So isa nakita na ako nabi nga mabahol income ang Malay is environmental fee, which isa rin ako niyan na naka-contribute during my time when I was still with Malay.
0: Okay.
2: So nag-draft tayo ng environmental fee ordinance at it was approved by the Sangguniang Panlalawigan naman.
0: Okay. Mm.
2: Kasi ginagawa naman talaga lahat yan eh, masindihin. With an intention na dapat, kasi ang Malay at Nabas are just neighbors eh. Kaya mag-overspill ang iba ng mga bisita at Malay maato sa Nabas.
0: Mm.
2: And Nabas is known also for some tourist destinations, no? May mga spots magitan iya sa Nabas.
0: Mm.
2: Naginadayo man rahit pa bisita. Halimbawa ang La Serna, di ba? Alam na natin, ituro manami ng paligusan eh, di ba? Ang Aton Pawa, which is basically may windmill kita ito.
0: Mm.
2: May iya sa Tagarurok, mayroon kitang kahilig resort na ginaantunan man sa pasamakaron. Sa Tulingon, may atong mga caves na ginadevelop man din atong barangay officials. No?
0: Mm.
2: Kawabo. And of course, ang Kabangrusan na naging malaking isyo sa Makaron, ang Crystal Cove, ang Magic Island. No? Ang akong pag-ubramat at ordinansa nga ron get is for the purpose of increasing. Bahala or takaroon kung siin mo i-implement ron. Of course, i-implement dapat mo ron sa isa ka area wherein is under the jurisdiction of Dabas.
0: Okay.
2: Alam, siya man ato tanan nga naging matindi na isyo ang hara, ang tabon nga rang area, include of course the two islands, na mayroong conflict, mayroong claims ang Dabas karon.
0: Okay.
2: Because Dabas is, I will call it claim dahil siyempre, sa ngayon kasi it is under the jurisdiction of Balay. Ina-claim it Dabas na anak Dabas yun. Pero ang akong, during the deliberation, it ang harangar ordinansa, environmental fee, nagawa ron nga issue eh. Ang akong karon nga narrative during the deliberation is that, depende na yan sa chief executive, whoever is the chief executive, na kung paano niya implementan at kung saan, to what extent, provided that it is within the jurisdiction of Dabas. Dahil nga't may claim ang Dabas nga ang tabon ay anat Dabas ron, ang Crystal Cove, ang Magic Island ay anat Dabas, siguro that's one of the reason ha matin implement ron ina sa Daiwa ka isla at atong incumbent mayor, no? Sa ang serving mayor nato na si Mayor James Solano, no? Iyan naman kasi prerogative yan eh. That's the prerogative that si Presidente depende sa anong paniwala eh, di ba? Ay kami naman, taga-ubuhat lamang kami, taga-ubuhat lang kami ordinansa, implementation mataas at chief executive. Pero to some extent, Jet, I would look at it as a good opening, no? As a good opening. Kasi it takes a certain incident of that nature para mabuksan ro issue ra, no? Ako personally anticipated ko taron nga mag-react ba taro malay karon. Dahil siyempre, kung natandaan mo, Jet, I was Municipal Administrator of Malay 2010 to 2016. Ang tabon nga ron was only 2,000 square meters ron sa panahon ni Dudong Siron, ni Mayor Siron Kawaling.
0: Kawaling, okay.
2: Pero nung maupo si Jan Yap in 2010 and I was tasked to be the Municipal Administrator, ay natawo ro amon na vision nga pabahulon ro tabon by way of acquiring another 3,000 square meters sa property ni Engineer Galimpin.
0: That's why nga naging 5,000 square meter nun.
2: Actually, ako ang nag-negotiate karon, we bought that at 5,000 pesos lang, no, ang per square meter. That's open book yun eh.
0: Kanami, so,
2: kasi ako karon ang nag-negotiate. Not a single centavo I earned from it. No? Kasi dalawang hulugan pa yan kay nung Nonoy. Actually, may paaman pa nga kuntaran nga 1,500 square meters nga regalo ni Nung Nonoy sa Municipio at Malay para buhat-ubrahan it lying in parang hospital within 3 years. Pero wala man masunod it Malay ron, so definitely it was reverted back sa ownership ni Nung Nonoy kasi wala man nasunod it.
0: Okay.
2: So it was during the time of Jan na ako ang nag-negotiate, nagbakali 3,000 square meters nga ron. At it was during the time of Jan Yap also, with the development of Tabon was started. So, nabutang ako sa tunga-tunga kara. Kasi, kaya nga, during the deliberation sa Sangguniang Bayan, I have been articulating, kahit tanaw natin do record, na that can be negotiated naman siguro sa Malay. Di ba? Sabi ko nga, why not negotiate with Malay? I don't know who will initiate. Para sa akon kasi siguro, that should be initiated by Nabas, di ba? Kasi kita ang Nabas ang may claim.
0: Ang nag-claim. Sa Tabon, ha? Sa Tabon.
2: Sa Tabon. Dahil nga maabahulot na lang in-investment at Malay. I'm not favoring Malay, ha? Pero practicality na aside ako kara Jet, no?
0: Ayro Tabon port niya ron. Kamubahon dun.
2: Well, my whole investment, I was the one who negotiated for the purchase of the 3,000, no? Tapos, we started kasi ako ang unang head in economic enterprise, eh. Agro development karon was under the Economic Enterprise Department during my time, no?
0: Okay.
2: Kaya nga, so during the deliberations sa Sangguniang Bayan, ang hambal ko, why not negotiate? Daywa ka option ang hambal ko sa plenary. Una, if we have the claim, then bring it to court. Okay. Pangaywa, kung wa kita na agto, na ila mag-agto sa korte, then negotiate with Malay. Find ways to find the way in order to negotiate with them. O ganito na lang negosasyon natin. Okay? Diba? total nag-invest kayo doon sa mainland, sa Tabon area, billions na rin in-invest mo, di, pwede ba na ang dalawang extra total sa Navas Mandan, ibigay nila sa amin, di ba? Mm. Parang ganon. Parang ganon, ang, actually, sa plenary, gin-discuss ko rin. But, to the, I don't know until now, although si Mayor James humingi na sa amin ng isang resolution that was last year yata, na immediately after na nagdaog ibaw, I think there was a resolution requested from the office of the mayor. Municipal mayor, na kung pwede kami maka-hire it private council to represent the municipality of Navas. In-approve namin yun yet.
0: Okay.
2: As far kasi, siyempre, pag LGU kasi ang may kaso.
0: Interest, interest si Navas ron eh. Ang hindi ka mo magsugot.
2: Agkwan, ag-grow isabi ka ron kung magkaso ka karon kung local government unit, sa solicitor general ang dapat
0: ga-represent. Okay.
2: Ga-represent.
0: Gobyerno eh.
2: LGU manimok. LGU masapiak. So, hindi naman pwede magsabong ang...
0: Pariho. Pariho ng gobyerno. Pariho.
2: So, I think he is making a right move by requesting us to pass a resolution. Pero napasa na namin yun. I don't know kung nasa anong level na ngayon. Balik kita doon sa pag-condemn. Pag-oppose it, Barangay Katiklana. Well, right naman talaga ng Katiklana yun.
0: Ayabi, anong atin mga ginagamit ay denouncing and condemn. So, gintulig sa aginakundina. Ruin yung pag-connecta.
2: Okay. Actually, yet anticipated yun eh. Hindi naman pwede yun na... Marami roon ang iniisip ni Mayor James. Ngayon nga, isurya lang natin. But again, hindi ito pwede roon nga utod. Palagay na natin, imo. But it has been long period of time.
0: Correct.
2: Na sa pihak tabi roon eh, hindi naman pwede hand to you in a silver platter, di ba? So there must be a certain intervention that must be made. Agin obra makaroon it Navas sa pagpanukot ina sa Magic Island is one of the good move para sa ako, no? Why? Because this will open the gates for negotiation. Kung kantigo ka, di ba? Kung kantigo ka.
0: Mm.
2: Otherwise, kung kita mo na, hindi naman pwede yung with due respect sa aton mayor, no? Hindi naman pwede rin na maghambal lang kita nga. O di, istorya lang natin da. Eh, siyempre, ikaw man because sa edit malay, hindi ka man magsugot kung istorya lang rin, di ba?
0: May proseso, abi.
2: Proseso, taron. That's why I've been since 2022 when I won. Yun ang parating advice ko. Vice Mayor, patay mo ka to. Si Mayor James. Sige, hambal ko nga ni Moron nga, go to court. That's the only way that we can put aton gin man sa Navas. That's the only way we can get it back.
0: Pero pagpasa ita ordinansa ko 2023, what nag-question ka rin nga taga Katiklan?
2: Kasi ang 2023 matang ordinansa sa environmental fee, no specific area naman na nakabutang inakaroon eh.
0: Okay.
2: Kasi ang general term kasi ang ordinansa nga ron ng environmental fee, it covers areas which are destinations of tourists and guests.
0: Mm.
2: Kaya kung tanawan mo ro title karon yung mga recreational areas which is frequently visited by guests other than the Navas nuns.
0: No? Agkon gatabo kabit Magic Island, gaagi ka sa territorial water jurisdiction ni Navas eh. Union.
2: Kung ina ka sa union, magagi. Kung sa Tabon ka magagi, hindi as of now, ang pananaw natin karon, that is the territory of Malay, as of now. Ha?
0: Okay.
2: Okay. So, magagi ka gini na. Mm. Okay. So, ang issue pa nga nga ron, karon, pag-umpisa ka ron, it implementation, which was just this year, kasi matagal nga, hindi.
0: Pagpasa ba ita ordinance ako 2023, automatic in-implementar na natin sa Navas?
2: Wala na, kasi naging problema ra, I was having, tinapollow up ito parati since 2023.
0: Mm.
2: Hindi na-implementar because nagkaroon ni problema on how this ordinance be implemented. In fact, ako pa nga ang nagbalay karon it recently, only few months, last month. Ako pa ang nagbalik sa nakakon, nagpamangkot kung paano ani ang brown karon ang treasurer ng kanto kakon. So, ang ako ng paganda, all we need to do is to have a memorandum of agreement with the barangay captains, particularly in areas na may mga tourist spots na gina-frequent yung ibang mga turista maliban sa Navas noon, ano?
0: Mm.
2: So, ako ang nag-frame ako karon it memorandum of agreement with, I don't know kung ano natabo with that memorandum of agreement kasi nasa ang bola na kasi, nasa chief executive na yan eh.
0: Oo.
2: nagabulig man ako and I was never invited in any meetings as far as the implementation, which I don't expect that I'll be invited kasi tapos naman ang papel ko dyan eh, di ba? Implementation stage na kasi yan yet eh. So, ako naman, open-minded naman ako kung if there is a need for me to be there. But hindi naman pwedeng akin plan doon, hindi ka naman in-invite.
0: Now, dahil nga, dahil nga may business, sabi, siyempre may negosyo una sa Magic Island, aga sa Crystal Cove. Natural, gabaw kagilit na it permit. Dahil nga may negosyo ka eh. Sin na gabaw okay. It permit do reng daywa ka isla nga rado nga ma Crystal Cove aga Aron Magic Island.
2: Ang pagkaalam ko kay Jet daw nagbuol man it permit niya sa Nabas eh.
0: Okay.
2: And it was not only this year. I think for previous years, nagbuol man sa Laira eh.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Hindi ko lang alam kung nagbuol man sa Dasa Malaira. But most likely, knowing Malay ang sistema, they'll be getting, they must get permit also sa Malay. Baka daywa ang permit, daywa ka isla nga ra.
0: Okay. Daywa man ginabayaran, daywa man nga ginabayaran na ng business permit.
2: Kahit posible, siguro. Ang gusto man sanda, siyempre, negosyante mo sanda dalawa, manaila sanda rin ang guloon eh. Di ba? I would rather pay para walang magulo. Ang naging issue lang makaroon, ang collection nga ni Aran Environmental Fee. But again, ha, walang nakaspecify na mga lugar kung saan dapat mangulikta. Ang makabutang lang ito sa akong ordinansa is that all areas within the jurisdiction of Dabas wherein it is frequented by tourists and guests shall be implement ang ordinansang ito.
0: That's and why nga wa mag-react do katiklan barangay council dahil nga pagkapasak ordinansa wagi mag-implementar da sa reng daywang kaisla.
2: Wala. Almost magto 2 years eh.
0: So nag-reaction da after nga gin-implementar ni Mayor Jim Solano yung pagkulikta.
2: Yun. To some extent may kwa niya may positive result. Pag-react ka na, kasi although nasa isip ko, dahil kung implement ba ko ni Mayor, mag-react talaga na. Kung hindi mag-react good, okay. Di ba? That means to say, kung ikaw man ang tigamalay, mariyak ka talaga. Kasi, so kung nag-react done, then that's again.
0: Pero no? good move man ha, para ka ako na, is bigod yung good move man sa part ni Mayor James. Saman.
2: Yes.
0: Dahil nga pag-implementar na, nag-react do katiklan, then now mag-tun kita sa legal nga proseso.
2: Ayan.
0: Na question ninyo ro ako nga pagkulikta ka ra, agto ka mo sa ahisad gobyerno nga tama o agto ka mo sa korte kung gusto nyo. Questionar ro ako nga pag-implementar. Agod ba sayo na natin?
2: Okay.
0: Kung ano ro man tood. Good move man sa part ni Mayor James.
2: It can work both ways eh. Kasi depende naman niyan sa reaction ng Malay. Kaya nga, I don't want to be in the middle of it eh.
0: Okay.
2: Kasi maintindihan dapat yan it mga nagpalumatik ako na hindi man ako pwede karoon nga mag-take sides. Although, I'm more with Nabas kasi elected official ako Tabas eh.
0: Correct.
2: But as to the process, hindi man ako maka-decide whoever is right. Kasi sino kitabi mag-decide. Kaya nga, mayroong kwan eh. Kaya nga, mayroon tayong 40 na siyang dapat mag-decide niyan eh. And it happened in the past eh.
0: Oo.
2: Napakaraming bagay nga natabo, not only in Malay, not only in other areas, Taguig, okay, of course, Makati, alam natin yan eh, na nangyari yan doon eh.
0: Okay.
2: Okay, kaya nga, that's the only way. But again, I okay ang ginawa. That is one opening again that can be a stepping stone kung saan pagto siyempre ang karanga issue kasi it had been dragging for quite so long, no?
0: Dahil kung mag-react ng katiklan, eh, okay, what nag-react? Dahil nag-react ng katiklan, then kamo, kamo mag-file kamo it petition.
2: Ang problema ka na nabi, kung mag-react ng katiklan, later on, after quite some time, ma-istupel na sila dahil sina.
0: Ayo, correct.
2: so,

0: sabon. Ha? Well, ay, gina-claim do.
1: Ada tanga prerogative ron. Okay, kasi that's sa jurisdiction niya yun eh. Ang implementation it ano man nga ordinansa agli eh, no? Kami naman, although may oversight kami karon, pero we cannot really join that by way of direct participation. Kasi siyempre may division naman tayo, powers eh.
0: Mm.
1: Okay. So kung ubraw na naroon, well, depende naman sa reaction at Malay. Malay will always react to that. Knowing Malay, ha? Okay.
0: Pero ikaw, ikaw, tayo din, ha?
1: 15 years.
0: Personally, dahil nga, side ko man nga, nagbuo ka man ni Bachelor of Laws, tayo din, now, halimbawa abi total haraw na eh, naghambaon nung katiklan niya, may encroachment eh, inyo tanggin na kinamkam nyo ang hindi sa inyo, amin yan so
1: okay.
0: Dapat saan dagid magfile it petition
1: kung ipasig ito ang senaryo karon jet eh. Kung mag-insister abi si ang amon mayor nga patuloy ang pagpanukot, then that will be the ball now is in the hands of Malay.
0: Malay, correct. Katiklan, agbalay.
1: Oh, katiklan particularly. Kasi alam ko naman na ang move ni paring kapitan is actually alam na siguro ng munisipyo ng Malayan. Okay, basically. So, dalawang options ka rin. We don't anticipate, of course, their moves, but most likely they will find ways, of course, to stop. It can be a TRO, or it can be, huwag na sanang pisikalan, ha? Ayaw natin nun. Okay. Okay. So, wala, no? Korte, babalik tayo sa korte nito.
0: And total,
1: the court can settle things.
0: Ay, total, matcha, waman, matcha, hindi mas resolver ko itong isang gulang palalawigan.
1: Hindi
0: mas resolver, rodinar, tanawa, huwag hapo nito action rodinar. So, tama man. Kung ako man kay Will James, sabi, Lunes, i-implementar to pagpanukot manit kwan. Business permit and other charges sa tabon. Agod, okay. Rumalay, maagto sa korte para rukorte lang na yung magdesisyon.
1: Okay.
0: Kuni, gasabat lang lunabas?
1: Oh, okay. So, makaraman ang senaryo karon Jet, no? Hinampang malang right opinion. Okay. Ano, halimbawa, magpanukot. Okay. Ang nabas kami. Kami ay taga-nabas na ko na kuwabi eh. Although, balbalon ako tagkakatiklan ka rin. Okay. Okay, manukot kami. Ang nabas ina sa tabon. Okay, maghamba ang biro tao. Hamat mabayad ko. Kimo ay taga-malayta ako. What's the next move? Eh, pa-close ko. Imo nga na.
0: Ika-close ko yung mga business. Ay, amon taron.
1: How will you implement the closure? Kasi wa kagatindog sa tamang panindugan, abe. Let's be clear.
0: Okay.
1: Kasi as of now, the world knows by record, by documents, na ang area is Malay. Even tax declaration karon Malay eh.
0: Mm-hmm.
1: Okay. O siya ba natong tanan doon eh? Ah, nag-claim lang kita. Medyo abante lang amon mayor, excited siguro. Well, I cannot blame him kasi malaking... Remember, ang tabo nasa na income of almost 30 to 40 million a year.
0: Or base ko na itong sitwasyon ay mambagun nga ba, istupil man. Ha? Kung ato nga mayor itinabas ay matinpabayan mo, gintolerate mo for the past several years.
1: I would not comment. I'm not concerned. Let the court decide on that issue, no? Okay, kasi...
0: Mataro, hindi baga nga Ronabas ay kung sa boxing ay technical knockout man sa tabon nga ra?
1: May punto ka Jet, pero ang harang mga technical issues sabi can be overcome
0: okay.
1: By presenting of course evidence also. And daw naging consistent naman ang Nabas, knowing Nabas, no? On their claims sa Malay, kaya lang they have not done it, but we have not done in the right procedure. Ang usually kasi ginaobra ni Mayor, which I don't blame him, sakali kasi pinag-usapan parati sa radyo, dapat matagal na yan, korte na. Okay, kasi halimbawa, but anyway, sa plenary ko lang sa Monday siguro na-explain niya, so that ang Sangguniang Bayan also of Nabas can make some moves. As far as our body is concerned, limited lang naman kasi kami.

0: Okay. Ang not even us will be facing sa court. It will be the chief executive, of course, and whoever will be requested. Pero again, balik kita sa pagpanukot ni Mayor James. That's a good opening. We can start it from that point para mabutang sa tama nga channel agad may resolution later on kung ano ba talaga ang sitwasyon niya kara.
1: Okay, sige. Karoon ang ane kita ay matsamahaba-aba pataro dahil ganang krisyong ra.
0: Ay, abo-aba pa tara. Basi ko matapos para akong term 2028 tara hindi rin na siguro I hope that it can be started this by this year or before the end of my term para at least makita natin. But anyway, kahit mag-end ng term ko man, hindi man ako maginta sa politika, well...
1: Pero ano kitaro plano mo? Ano kitaro plano mo sa 2028? Abo, ako, naintriga ko akong nababatian eh.
0: Abong nagaligaw, siguro it is based also on the things that I have done.
1: Gapar-ili ka or mapa-speak ka o ma-mayor ka?
0: Ang sakay-abi, ang pamilya is not really keen in pushing me to run again in any position.
1: Okay.
0: Ang sabi ng pamilya kasi, you'll be turning 76. In 2028, you deserve more than what you are doing now. Dapat magpahinga ka na. But it doesn't mean naman na
1: sirado ng pirtahan mo.
0: I will not. As usual, kung maging private citizen ako, I'm always available. Mm-hmm. Both sides, no? Either Malay or kasi ang Malay man, mabong ang request kasi maging base of operation ko once I retire from politics is CBT-MPC. Okay, it is Katikuan based.
1: Pero right, ano pa man mahaba pa man tempo. You will be crossing the bridge when you were there?
0: Well, even it there, sana may bridge pa.
1: Ang bridge is, I don't know kung ang bridge ay madayon. Before mag 2028?
0: Kaya nga. Okay, but anyway, that is another story and may mga developments so far as the bridge is concerned. That will be taken up in a different one siguro time.
1: Pila ka daw, istoryahan natin nung bridge, galing. Pag may update na.
0: Okay.
1: Thank you, Isbigo Ding.
0: Okay, thank you, Ding. Thank you sa opportunity man na nabigyan ako in order to air my side. Again, wakot ginapanigan. But emotionally, of course, and... isipan man, of course.
1: Pero siyempre, Tay Guding, hindi nato na malikawan nga, makaroon nga panahon, makaroon nga pangurason, hay, dugi natin dugan mo, interest at Anabas eh. Dahil ikaw, elected public official at Anabas eh.
0: Iyat ako na tao sa Anabas, ang official ako gin-elect at Anabas. Okay, so I'll still stay with Anabas, of course.
1: Okay.
0: And kung pwede lang naman, isulihan na ayon kay Mayor James, which I think so far. Matabo man lang ang istoryahan ni Aaron Jett kung mayroong mag-initiate it negotiation with both sides. Sangguni ang Panlalawigan can do that. Okay. Diba?
1: Sige, i-refer natin sa Sangguni ang Panlalawigan. Thank you, Jett. It's Bigo Ding.
0: Okay, thank you, Jett.
1: Good morning. SB member, good afternoon, good evening, sadyasa, ita SB Nabas.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Pero eksakto man, Mayor James King Obrading Dong, aman. Kunwa na pag-iimplementar dong ordinansa sa Magic Island, agbase pati sa Laurel Island, banwa, kundi wa nag-react nung katiklan, dahil nag-react ka, so, rubula o naki mo, gina-question mo, roamon niya pag-implementar ko na yung pagpanuoktan, then, agto ka sa tama nga lugar. May ginatawag itang proper forum. Tama ba nagubang ginobrite kwan? Ita katiklan barangay council. Nagtiyabaw sanda. Ha? Sa natungdan nga mga isa't gobyerno. So actually nyo ra. Resolbahan nyo ra. Haraya man dugin haugat nga ni Mayor Solano. Kabuhay-buhay yun. Actionin nyo. Resolbahin nyo. Ha? Ang problemang ito. So hatistingan gid. Ngani, tama ro gid ni Mayor James. Agud matistingan gid, ha? O ara. Manukot kami. Now makaron ay nagsukot kami. Gina-question nyo dung legalidad ko akon nga pagkolekta agto kamo sa korte o reklamo to kamo sa konsenyo ahensya sa gobyerno para sana magresolbar agod magkaalaman kung anyo gid dong Tabon, Crystal Cove, Ag Arons, Magic Island. Anyo gid adong Laurel Ag Magic Island.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Hindi, magpangibabaw. Dunabas nga ron. Kung uwa si Governor James Solano. Governor. Dali lang nung awanan tayo minsay dong. Ay, good morning, kid. Ang Alona Cristobal. More power man. Una, sana nga maligay at baboy sa istansya. Kay Madam Chile Timporasa. Blessed Saturday sa tanan. From Thailand. Okay, dating kapitan ni Tapoblasyon Makato. Yupem Yutem de la Sena. Happy Father's Day, Gid. Kap. Good morning, SB Ninin Early. Madam Piniduelan de la Luna. Good morning, man. Si Mayor, ara sabi niya. Mayor James.
3: Oh, good morning.
1: Good morning, Mayor.
3: Hi. At least ay kisakay tayo good thing again paminsa.
1: Ate, eksakto bang hambay? Eksakto man ginobra mo?
3: At least manami, manami.
1: Kung mo pag-obra hara, gano'y wanag tiyabaw katiglan?
3: Oo.
1: Oh, ay, total, katiyabaw ka mo. O, oh, kamo na mag-pilot petition.
3: Aragon. At tayo nga niro, akong gina-challenge sa aton nga mga barangay council nga ginapunahan ko aton nga pinakamahugot.
1: Ang hero.
3: Oo, oh, ag sincero nga barangay captain it. Barangay
1: Katiklan
3: Honorable Rani Tulusa.
1: Okay.
3: Ha? Board member ima makaroon. So may poder. May poder.
1: Correct. Nga, di ang bangan ni Neta Gudeng kung may una nga dapat magtunga sa gunyang panalawigan. So ikaw, membro kat SP Kapitan, kamo magpatunga.
3: Oh, imaro nagtawag itana, no? Nga mga ehensya nga kung sa siin ay atun da nga pagatawaan it solusyon. So, sa nga nga imaunda ka rin naghambay, gusto kita na na mapamatudan na magbasko gratong ginatbuita na ng tax declaration, then, ipa butang rubang diri. Diba? Challenge ko ka na ra. Kung maobra na ra, hambay ko gani, kung maobra na na ra, butangan ko kita at lapidara yata na niya boundary, aber kanda man to o kamun man man to, butangan ko na lapidara to the airport of Honorable
1: Ralph Tulusa.
3: Rani Tulusa at the Barangay Council of Barangay Katiklan. Oo. Nahayagan ro tanan, di ba? Basta kung ano ro magwa sa survey, tanan, umanon ko, tanan, Barangay Council ka man o pamuguyo, tanan nga banwa nga naapektuhan, malay, agnabas, batunon na tunda. Dahil doon, ro nakasaad sa ginasunda nato nga Biblia nga ana nga resolusyon it copies ko 1956.
1: So dayo nga ka isla Mayor James do Rock Crystal Cove gara aga Magic Island. Tanan da ro business permit gara sa Nabas gida.
3: Sa Nabas may sa Nabas pero Rock Crystal Cove kuno bumura kanda sa Malay.
1: Dayo da nang permit Malay Nabas.
3: Oo.
1: Pero Magic Island sa Nabas.
3: Oo. Sa kamaturan hay kung ginapati mananda at gusto nanda nga respetuhon ro yung tax declaration nanda, dapat respetuhon nanda ro Namriya. Namriya is water. Pag-abot sa survey ro Namriya ay unay mo sa water da. So ro water ro mapa
1: nagahambal.
3: Hay nagahambal.
1: Nganat Nabas.
3: Anat at Nabas doon. Agdol yun ay national taruna.
1: Ang dahil nga rong isla nga ra, ay una sa sugod, it territorial water jurisdiction it Nabas. Simply Nabas, speaking, anat Nabas.
3: Anat Nabas. O arat ramo niya ra, halin ra sa national ha.
1: Ay ginapalibutan ni Tobe, ro daywa ka isla, agro nakapalibot nga Tobe, anat Nabas, tama?
3: Anat Nabas. Ay paling nga magambay kitang may tax din kating. Na Malay. So do yon ro gusto ko nga pamatud-an gitaron is
1: that's why nga naka-intra sa istorya rayang si Colonel Barillon ay gina-question na dong tax deck nga bukod eksakto.
3: Tama.
1: Okay.
3: Oh, hayo man din na mapersa si Colonel Barillon. Agiya kita sa Arroyo nga sa Kanday Chris nga ginapersa mura ay pareho malang dangkuan baniko. ay baniko di karon ro tax di ko sa kay kwan malayan ng address, pero trace up mo pabalik, wa ginhalinan tao kung si tanagalin
1: no tax dik nero di baniko sa napagbuaro ng tax dik dahil nga
3: malay tao kung sino nagtao ha, pero nangawa ko ipatrace back mo aman si tanagbuoy si Rudy Baniko, binakay na kanyo.
1: Kanya na binakay? Kay Aaron? Kay Tulusa?
3: Tulusa? At paano man nabuo ni Tulusa o ni Aaron doon kung tayo tanawo ni Trace back na naman? Diba?
1: Pero naka-intrawn ka raton nga, Kwan. May diya ka kung nag-intra ka raton nga assessor. Siyempre, dapat...
3: Ay, siyempre, assessor ay Aaron may tax dick. Si nagalin doon.
1: Para makita ba gananda?
3: Oo.
1: Ay, sandaro may mga eksperto na eh.
3: Oo.
1: Nga kanti ko magtanaw. Kung nai-sign kita, ano gitarong lugar nga ra? Kung sino eksakto ka ra? Nabas ba ra or malay?
3: Sa andang trabaho rin ay anat assessor. So, kung sin mata, kung sin umata ro na eh. Basta...
1: Dali lang. O, pakicheck ano dong imong linya dong. May natabing kaya tali ka rin sa piyak kalinya. Oh, standby ha, dali lang inaduga ro aton nga may connection karon nga natabing ka. Sige, hambay ni Mayor James sa piyak. Hinugag mo dyan eh. Imong kinuha na ng igtiw-igtiw eh. Tinabing mo eh. Dali lang yun, Mayor James ha. Dali lang. Standby. Oras, alas 9:05 na. Ara na? Mayor?
3: Hello.
1: Yes, ara na. Okay na, Mayor.
3: So, ro, sa assessor matay, kung ano matang pagpati, may sanda matay kaubray, kung malay, tandang hambagay, okay yata. Pero importante, madelineate anay, dahil isa ilumulat at assessor doon, sa nabas.
1: Kung anat nabas. Ay, madali, malang kadali, malatay transfer doon.
3: Oo. Kung ay baniko matagyapong kanday, anda matagap, kung ano matanda, matang siyap doon, kung ano mataron. Basta, sa ilugat ang nandaron, matabo mataron. Ay galing ay makaroon sa ngayon, nga gin-open kita ko akong amigo, ang pinakasikat na imaw nga kapitan sa kabilugan, at probisat
1: ang kanan,
3: dahil imaw ro IBC President.
1: Oo, imaw ro nga pinakahari, 327 ang kapitan.
3: Sobra pa mat sa gobernador ay imaw eh. Dahil gobernador, tanan oh, pero imaw sa iya sa barangay.
1: Oh.
3: Kabaranggayan, so imo gimpili ra. May salig ka na tanan, no? So, praya ka na ro. Ro, anang gin ubrang ra nga resolusyon ng daet, malay, agsayod na ko, it katikla, nagsayod na ko may pagkahituon, gindi mo karang.
1: Oh, yan, nagit ang ginakwa, no? Imo nga pag-implementar it, pag sinuokta na, ginatulig sa, ginagkundi na, it, barangay katikla, ni.
3: Hi. Ay, nasayamatan ko, gindi mo.
1: Ang dali ikaw ro nag-order nga mag-collect, so ikaw, gindi anang ginakundi na karaga, ginatulig sa.
3: Ay, alwaw, tatiba ka ra ako, ta. Nga na yung makaroon ay dugangan ko pagid. Sumaro sa Crystal Cove, gasukot man to, pero wapan na bukong pagid, official ligid. Ipasukot ko gid ito, official to. Para manamigid doon ng paghugag ni, kwan, ni Honorable Tulusa, nga sa pag, may di...
1: Pati tabon na, lang. Manukot ka man sa tabon.
3: Oo. Sa daywagan nga na, determinado yung maghugag kasi daywagan na basi mga na sa tabon kami.
1: Ah, di ba? Katiklan. Ano tabon? Ginaklaim ni portion ni tabon? Ginaklaim at katiklan?
3: Oh, may anda man.
1: May portion ka ron nga katiklan eh. At may portion nga anat onion.
3: Oo. Oh. So, do yun mga ron, oh. Manami, daya ro pinaka the best makaroon nga balita sa bilog nga aklan. Ag kung katong pa kung may magapamati mga kanon sa ibang lugar, dayaro man namin ng
1: damang. Ngayon, pareho kita ka mong eksakto ni Kwan. Eksakto ka man. Ay, total, laga pinanawagan ka. Matsawain, puro bungog. Yung pinanawagan mo. Ngani tama nga nag-implementar ka at parehuktan para rumiak ro taga katiklan. O nag-react ro taga katiklan. Tama man, ginubra nanda. O manawagan man sa tanan ng mga hinsang gobyerno. Kabay pang di ka mo magpabungog-bungog man. Mayor James? Nawala si Mayor James. Nakalan... Hello? Yes, oh. Oh. Okay na, Mayor James.
3: Okay. So, tama kita ra. Kakano pa ako kara nagahugat it mga tao nga press ka na kara kay Honorable
1: Tulusa.
3: Tulusa nga mag-react.
1: Pero manami nga nira eh, member mo ita, ex-officio member mo sanggo ng panaluwigan eh.
3: Oo. Ay, kano ko patara ginugat o makapraska na karang nga tao? Ay, haragun ni Mao. Pinakasikat nga tao sa malay makaroon ni Mora. kung ako magtanaw ka na, gamin amin gid ako sa naging ubrang ra.
1: Pero wa ka ba plano nga sok manukot sa tabon ha?
3: Wapa, daya na, daywa. Pag magtabo nyo na ako, ay grabe yung pagidron.
1: Pero sa kwan, sa Crystal Cove, buha ka pa nakapanukot.
3: Ito ko, may ito na ko, galing ay gakong paro, kaya iya paro Crystal Cove, may base ko no, kung sa Malay, ay, suma, nagbumasa sa Malay, it permit. Ay, ginapamatudan ko, kung gusto mo, kung inika.
1: Pero paano kung naro Crystal Cove, hindi magkwan, magbuot permit sa Nabas? Ay, iya ka sa ako nga.
3: Pag-abot pa yung kuha ng bisita, eh, pusok ton ko. Una sa bibi pa yung...
1: Okay. Paano ko niya sa... Paano ko niya sila mag-agi sa kuha? Niya sila mag-agi sa part it malay pag to it Crystal Cove?
3: Ay, wa man. Wa Nabas na.
1: Okay.
3: So, pag ato na nasa Nabas, sa tubi pa yung pasukot ko ron. Maski hindi ro tagaan na to, ano tanang abot ay tubi, oh. Yata kami sa tubi.
1: Ang sa aga do tubi ay Nabas, eh.
3: Nabas,
1: oh. Di na pa ko tana makaroon. Kundong tubig nga nakapalibot sa Daywang Kaisla, anat Nabas, paano nangin malay ro Daywang Kaisla?
3: Oh, mga niro, hindi ko maintindihan kung ano nga churi, ah. But, suno sa aton nga pinakamahugod niya nga ako, narataro man nami. Total, ginagagasan na nga, respeto.
1: May kopya ka ba? Wako, kwan, kopya ginausay ko ng dokumento about sa anat na Maria nga nga kwan, eh.
3: May una ko, gintaon na may kulor doon. Makita mo na ron.
1: Uban sa wakot na nabaton ka raw eh.
3: Kimo.
1: Okay, sige. Para makita na ton.
3: Una ron kumpito, kanamiton, anat na Maria nga ron. Agraya nga rahay. May isang katawo, takarang mga kapamatay.
1: Araya nga may kulay nga ra, aray ro anat na Nabas.
3: Oo, kita mo ron.
1: So, kulay nga ra, sa idaywa ka, na yung kaisla, Nabas ra. Ay, asa na nakasugod, saray may kulay nga anat Nabas eh.
3: Oo, sa Nabas doon. Okay. Agito kita mo to sa may punta, may line.
1: Mm.
3: May line, hindi ka to sa left side, may line doon nga. Hindi ka to gitaro, anang matutuod nga boundary.
1: Mm.
3: Di ba?
1: Okay.
3: Kato yung mga nag-connect ay. Kato nag-connect ro yung line ay. So, hindi ka to ro boundary ya sa lugugta.
1: Mm.
3: Then, madiretso sa Lake Lupu-Lupu ron. Ag pag Lake Lupu-Lupu, one half of Lake Lupu-Lupu, pasaka untos bukid ron.
1: Okay, Nabas.
3: Klaro, tama ka ron, klaro, gitang maya. Dagharon, nakahambay nga ni, hahambay nga ni, kahapon doon ni Honorable dating
1: SB.
3: Nabas.
1: Oo.
3: Ang una, magkaroon na presenting ang nagapunta.
1: Longlong, da di Asis.
3: O si Longlong di Asis. Magkaroon presenting ang nagapungko si Honorable Dalisay nga Imauro, amon man gisaligan. Itaga Nabas nga mga pungko una para magadaga ko rin yung problema man niya maayot-awat aksyon.
1: Okay.
3: Imaw karon binutangan na yung katoron ni Itmohon sa chimpo nga mayor.
1: Ay, ginabot niya ni Itamalay.
3: Ginabot after. Ay, hindi sanda magsunod. Naghambay ro Nabas nga sunod yun kamo ay ginapabutang na tondo aton nga rang amuhon yun itboundary.
1: Mm.
3: Binutang ay wag nag-attend ro Tagamalay. Pag after nga gimbutang Itnabas nga kaibahan do yun mga kunsyal na mo nag taga DNR.
1: Ginabot
3: nanda. May liability sanda karon pulis pa nga di ko no, pero hindi kita magambal dahil kayo ay basi hindi ko mapamatudan ay wa ako nakita nga sanda eh. Basta pag halin ay surveyor pagkatapos ginabot ay may liabilities nga di sanda karon nga magabuton mo taro mo
1: ay nga, public diba? Property ron eh
3: di ba ya
1: agbawal nga magabot kahit mohon.
3: Oo, bawal magabot kit mo. Oo, so haman ginabot na da. Ag makaroon ay kung umano na itong da, hindi mako magpati nga masaya gihapon rin din. Ay, dato niya ni Runa na tagbutang.
1: Okay.
3: Ha?
1: Sige, may na.
3: Basiron sa kinabuitan niya dokumento.
1: Oo, gato na itong kung ano mangintikang masunod ni SP Rat Tulosa.
3: Oo, agato.
1: Pero padayon, tikaw ha, sa pagkulikta, padayon ta na.
3: Oo, agato, kung ano rin na karoon ako ni... Honorable Tulosa, si Honorable Dalisay man, nga pinalangga namo nga East P man, so ngayon panlalawigan.
1: Lolong.
3: Ipinsa ka mon man.
1: Lolong, ay day. Aba ko mo.
3: Na ron, kasi kanaron, unaon sa nga lima man dati ron yagi.
1: Di na ako nangawahan eh, unaon si East P, Lolong Dalisay. Sa East P, dali lang matapos na ng term. Sa bilo nga di dapat mo sa magpanguna ka ron, nga mag-interbinar eh.
3: Oo. Oh.
1: Ay, matsawa man ngayon sa... Matsawa man kay Ispilulong Darisay. Matsa...
3: Makaroon doon.
1: Bahala. Bahala. Taka mo na. Matsa maurong taro akong na nakikita
3: eh. Di. Ano malatang yung natago-tago ron?
1: Tago-tago. Di ba lang, Mayor? Thank you, Mayor James. Ha, sagabat, sagabat.
3: Sige, sige. Thank you man, katudujit. No? At least, ay, manami umatara. Manami. Ha? Dahil itang mong ginahugat, itaganabas, kabay pa, nga matawan, it kagayunan, nga matadlong doon, matama doon. Ang kami sa nabas, umano namon, handa kami sa pagbaton, kung ano rin magatabo, di ka sa survey, kung anda mata, anda, ag amon, amon. Ag, kabay pa nga, makaroon yung gid, man it ginatago-tago, it banwang malay, nga hindi sanda mismo magpa-survey, hindi sa magsugot yung surveyon. Kabay pa nga sa ginhimo ni Honorable Tulusay, madayon yung gid survey. Salamat, gid gabo, sa tanan-tanan. Kabay na intindihan ninyo, raamong side sa nabas, ag in behalf of the nabas ay iya ako, ag sitay ko din kayo na nagambay man, iya kami.
1: Ay, ang bagay na, ay, siyempre interested nabas, naroon na, taga nabas, tayo mo.
3: So, ginapasalamatan ko man si Tego din karon nga nakabatigid ako nga sa radio mismo, ginapaabot yun na nga roan ang interes ay para sa atong banwang nabas. Salamat kid, Tego din ha, salamat kid.
1: Okay. Thank you kid, Mayor James.
3: Thank you, thank you.
1: Salamat, thank you. Mayor James Solano it nabas, alas 9.15 na. Dali lang, mga mensahe nyo, balikan ko pagkatapos siya mangkara. Alas 9.15, be the best, bigaling, bimeg!
2: Todo comentario. Todo comentario.

0: nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Ambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako

0: Kaya ang marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. And daan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martirino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, guta tayong gapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Kilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
9: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa aton yung mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati. sa siningati on.
10: Okay, pag-istoryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, makabyanan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin, makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
5: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Beacon Funeral is now in Makatoklan, corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
12: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: DTX 500.
16: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
15: Umawi ka na lang
16: sa DTX 500.
15: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
16: Panglaban
15: sa mga free radical
16: na nagdudulot ng sakit
15: at pagkasira ng katawan.
16: Ang DTX 500.
15: Araw-araw, bibili sa mga butik.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Sa pagretiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retirado won, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Live amidst nature. With wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakaitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Balik sa aton nga pagpangalagad, hawan-hawan mensahe kita. Stay tuned ulit. I am back. The power is back. Thanks kay Dakel ko. Pero ako niyang, Ruya sa LA. Nagapagawa ng LJU itlaye. Nga bawag mag-alagat baboy. Sa kinidit istaka, bawag yun mata dapat doon. Ag sa kinidit tubi, bawag yun mata dapat. Pero abog hapon nga wakagubot ay pwede matakuno kung nakantad sa istaka ay sa kinidman ng kuno bawal. Ay Diyos. Oh, come on. Lampingasan git. Lampingasan git. Bawal. Epin kondo nga ng higko pagto sa suba. Ay mas pagid nga bawal. Dapat may septic tank ka. Reklamo mo ba sanidad? Ruwilim yabin din danyo. Agod ba inspeksyon? Good morning kay John Henry Casa. June 20 memorable moment. Pagrit man ako ang agang palalabsit. Happy 38th wedding anniversary. Eh, uy, nakita ko sa post mo eh. Happy 38th wedding anniversary gili kay John Henry Casa kay Mr. Na. Maskin wat handa ay okay lang. Importante sa sugodit 38 years ay kamugihapon. Din importante malang. Ag mayad yawas, ayos na yan. John Allen Ricasa, madam. Kay Ma'am Lina Mercado, happy viewing. Una sa Sydney, Australia. Hamlin Kunanan, mabuhay. Mayad ngagahon from Hamlin Kunanan of Davao. Oy, good morning. Kumusta sa mga taga Davao? Dusta ko nung inadaga sa Jensa nagsaranggani. Ito ginabuha sa Davao gun kasi nagkakaubusan it stock makaroon. Sa Jensan. O nauubos na nga ni. Kaya Davao City na rong source mo kata pagkao nag mga staka kinahanganon ko mga kasimanwa na ton sa Sock Sargent nga tinamaat grabing dinog. Happy monitoring gid kay Hamlin ko na sa Davao. Madam Rosmilia Salim Sabaliero, good morning. Kay Toto Gilmar Marmar na may nila cross. Hindi na ako no, magto ka sa Rina Buwan. Hambay ni Dingdong. May power yung taiya. Inaawa tagi hapon. Ay nako. Haman baga nga inaawa pat power gihapon. Sa amon may power na. Good morning man. Happy viewing kay Brother J. Mark Carpiholian. It's a plaques of the Divine Mercy. Una sa mga taga-Ochando sa New Washington. Blessed Saturday sa tanong ko ng mga viewers. I am not lucky. I am blessed. Everything I have is because of God's grace. Amen. In Jesus' name. Amen. Thanks, Gid. Happy Father's Day tomorrow. Thank you, Gid. Again, Nung Noel. Happy Father's Day, man. Ag sa tanang yung mga tatay, happy Father's Day. Si SB, turning 76 na daw siya, pero robosis na mga 30 plus. Oo. Actually, kaibahan kami ko siyang gabi ni Tay Guding. Ay, hindi mo mamalata nga 76, si Mau. Sa itsura ni Tay Guding, mat sa ano yung mga 56. Hindi siya natang 76. Kay Dino Salminaw, mat sa kaedad yung sana ni Reynald. Ah, si Tay Guding si Reynald, mat sa kaedad-edad yung Dingdong. Dino Salminaw, good morning. Good job, Mayor James. Fight for the bus noon. JR Quasto, mayroon yung pagpamati man. Sa mga taga-huyaw-huyaw. Toto J. Lord Ihoy. Aga Donald Ihoy. Aga Jan Linar Masalyo. Rectory Jinalyn Quasto. Gerald Quasto. Ag Erica Jane Octavio, sa mga taga-huyo-huyo, good morning. Sir Ed Sabal, happy viewing na sa California. Kay Mr. Miguel de Borja, shout out kay paring Rapi, nga nagapamahaw daw. Kay Ante Kumari Kagawad, Nancy Soto Season, good morning sa Tambak. At kay Cup to be Uno Season. Harata among Mayor Jet, tindog sa kamaturan. Thanks, Mayor. Haling kay dating SB Longlong Diases, una sa Hibon. Kay Kagawad, former Kagawad, Mila Taikot, Nyubuswang, Manog Kapitan, kandidato Kapitan Gili. Nyubuswang, Kagawad, Mila Inocencio Taiko, good morning, Gid. Ang kay Engineer Cesar Gomez Taiko, God bless you always, man, Engineer. Pangutana ko lang, protektado bagat data privacy or may warrant or wanted? Depende. Kasi bisan may warrant ka or wanted ka, kunwa ita final judgment, hay dong presumption ang ikaw ay inosente, una gihapon kimo eh. Dong presumption of innocence ay una gihapon kimo. Unless otherwise, proven guilty, beyond reasonable doubt. May mga kwan pa man, may mga kinamatarong patabi, rong sangka wanted o may warrant of arrest. Nga dapat respetuhon makagwapo. Depende. Case to case basis ah.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Nadugagin man internet kasi nag-brown out sa Aklan. Bungson nyo na sa Marikina City. Happy monitoring gedo na sa Marikina City. Kay bungso nyo, Toto Joseph Tolentino. Good morning gid, Toto Joseph. Pag kay bayaw ng Armanyevan sa istansya sa Marquez Road. Nga nagapamati. Kay dating SB member, Sir Gus Tolentino. Kay Ma'am Shirley, una sa Tinigaw, Happy Monitoring Man. Kay nang Dora, una sa Tayawan Leso, mayroon man niya pagpamati ng Dora. Kay Madam Irene Roldan Malik, good morning gid. Blessed Saturday, Madam. Una sa San Lorenzo Drive, sa temporary public market. Sa Agosto ko nung kumahalin. Agosto, tao ko na nung dagon. Kay nung Liland, kay Antininya Laurente, sa Mabin Extension, may iwagon, salmon, sa Libtong, nakapamati yung kimo. Thank you ito to Roger Lucero Nagales. Ay naduga kita at ilang minutos man lang ah. Sa mga taga Sitio Ilawod, una sa Mubo, happy birthday kay Cons Mitchell Sampaton. Birthday gali ni Kagawad Mitchell Sampaton at Bobby Martinez ngayon. O sana mabusog nyo kami. God bless Abanti Mubo. Ag happy Father's Day sa tanan ng mga tatay sa pamilya Cardinalis ag Kimo. Kimo man Kagawad Arnel Cardinalis na sa Mubo, Sitio Ilawod. Kay Toto Giovanni Oreta Ami. Oy, good morning again sa pamilya Ami. Kay nung Jerry gali. Good morning nung Jerry na sa Mubo. Happy birthday ko no kon sa Mitchell Sampaton ag Bibi Martinez it Mubo. Mabuhay aling kay Toto Giovanni Oreta Ami. Kay nung Loret, kay nang Susan Barrios, sin ka mo makaroon niya daywa? Ay, check natin. Sin baga ka mo ay? Sa Puis. Sa Puis daw sana makaroon. What tinda? Good morning, kay nung Loret, kay nang Susan Barrios, una sa Puis, sa Banwa, New Washington. Ano, madam? May kuryente man won, iya sa aton. Sa Tinigaw, may kuryente. Una kagal sa Tinigaw. Kay Edwin Qualis and family, thank you, gid. Sa pagpamati, Roldan, nag-qualis sa family. Nakadipindi kay Moron Kun at tubangon mo ay wanted ka man. Kung si Juan nagsitid niya tong kilaga ko, wa manadak pa. Pagbalik it live nyo, internet ko manaduga. Ah, gali. Okay. Ayos ah, makagwapo ah. Ano dong? Salita privacy nga na pangutana. Hara. Rosabat. Hindi absolute, ta? Dong Protection it Data Privacy Act of 2012, Republic Act 10173. Para sa sangkatawong may warrant of arrest or ginakilang wanted sa batas. Bisan may kinamatarong paron sa privacy ang bawat individual, ta? Tahasang nagahimo, ha? May exception syempre. Oo, tahasang gumagawa ang batas ng exception para sa pagpapatupad ng batas, hustisya at kaligtasan ng publiko. So hindi daw absolute. Tarong protection ita Data Privacy Act of 2012. Hindi absolute. Oo, wala namang absolute eh. Tubi meron, absolute.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Yagpas na abi kita eh. Nag-brown out abi. Kung ba nag-brown out eh. Manami pa takunta. Galing, nag-brown out abi. Nabawasan pa kita at mga, siguro mga 20 minutos na.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
9: Lunes man ah. Ay sa Lunes may mga update kita banwa ha. Update sa tindahan, update sa pumping station, update sa sementeryo, update sa politika. Abo kitang update, update kita sa batan sa Lunes. Ay base sa Lunes ay may kasugpon yun daton nga talakayan sa batan sa Sangguniang Bayan. Ay sesyon ita batan SB sa Lunes. Ngani abo kitang update sa Lunes. Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso Buboy Plasio. Kay Shem Sampaton. Good morning. Shout out aga Happy birthday ko no, Konsehal Mitchell Sampaton from Shim Sampaton. Mga taga-Mubura eh. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati, mangin hilway ka.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 2 Entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo! Radyo Todo! Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
0: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
11: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklasing food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha, gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no? Mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay? If you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
12: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala. Kamo na, Sir Boy, no. Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system. Dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
9: system.
12: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala. makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
11: Amo na kay pictos ang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, tumbo katoy ka labuy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
12: sa Mega World,
11: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa ganang tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatas,
12: magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo

0: Agrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. Mm. So, ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 bio, no? Ang D3 bio, amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually, mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina, suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman tapoy di sa gatas ang iloy. Mm. Pag D3 bio na kita, Sir JP, no?
1: Yes, exactly.
0: So, ang MCTs, no, ang ambakugan ni Gina, gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amulang ni, ang maka, in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa, layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
1: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
3: Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad na itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
0: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. kung nami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary

0: nga ginatawag nga mga revolusyon.
1: In short, sir boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Cool.
1: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, sir boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
0: Correct.
1: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, sir boy, nagaserbi ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ah, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putik tahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog sa imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mangiginawa tudo, wala ka manggagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo na gid mga senior citizen, damo na gid nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki na gidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
1: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina, piki na, no? Kag kung nakasoft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 bio. Ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

I want you guys to sing to us now, alright? 1, 2, 3, go.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa Idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tugotang sa Idagom, ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

ng gabi. Kaya at marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at namigin

0: pagpunta sa siyan da kalidad subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Calipo, Aklan.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis
1: Whoa. DTX 500!
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na haganhaga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan ni Mang Flowers nga damo probiotic.
7: Mas
3: hot mo. Ano kayong engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kuno la espiyo, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan ta kon nga ah. Kag paano naton punggan ang pagkorinot sang panit nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates sang sa imo lantawon. Kay nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupod sa diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag indi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Chantong yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP, dapat nami kinaya kung kada bugtaw naton magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa aton skin, no? Ina aton pagistoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pagiging updan sang D3 Bio. Agod protektado ka mo sa ginatawag na ito ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imodigestion, ang Clinicas for Biotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sidyula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sidyula sa inyo mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da, DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gati. Manong Tong?
9: Hindi. Na natawa ba lang ang amon nga mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
11: Ah, hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang? Lantawa lang? Arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? No? No? Ang katut... Ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz. Lantawa ba lang mga skin na mun? Balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang... Anong rason, Sir Boy? Mm. Nga ako rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may aring kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
10: ni sa... Proteins, ha?
9: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, kid, magpa-balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pa, kid, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doon gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala naga tubo-tubo da nga kuno ano da gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
11: kulong?
9: Eh.
11: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitoan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500 Sir Boy
11: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga po kita ka ning kampiyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akong tupad balay kay panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay base ka DTX 500 ha base ka vitamin C no amo nang da mo makita nga kung ga supplemental ka sang to nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga in why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging. Kung naka DTX 500, kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gid siya, Sir Kevin, ano? Kung naka DTX kag...
10: Yes, Sir JP. No? In addition, no, sa functions ang collagen, no? Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung manotice nyo ang mga kabataan o kung mapilasan, bala,
9: Dasig
10: mas dasig mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balin, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At amuna na pari Richard, thank you again sa...
10: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
9: Justo.
10: No? So ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
11: Basiga, ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
9: Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na gani, oh.
9: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niyaga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. Alright. Sige. So agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga, Sir Kevin, kung sa una, ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot, upset stomach, utot-utot daw, gasul, absolut. Butangan lang nila sa bulubanyo, sa mga artamisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na.
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita. No, pero kung may times nga hindi kita ka utot, hindi kita ka tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? It's the gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa manami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung planakit sang muscle mo.
11: So, sakto lang init, kampiyon ang
9: gumata na kasulod sa yung mga ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
7: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
11: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ala da sa lamisa. di Tribayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubos si Paul Cagilanan ay ang di Tribayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si di Tribayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubos si Paul Cagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3Bio as a topical solution? Ininga, ining unod sa D3Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit. Tino, eh butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3Bio? Once matumal mo D3Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3Bio. So, da mo makita that D3Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubos ipon kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
11: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, kung deodorant ang storyahan, dapat Clinica DU Fresh. Ang deodorant nga may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot
7: ang bangilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica Defresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind na lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
7: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun
0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11.34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang iyong tagapagbalita.

0: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Fecha 20 na po tayo sa buwan ng Hunyo taong 2026.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigawa.
3: At katodong Raylene Ortega Ributara.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: At para sa headline balitang lokal, Katiklan Barangay Council, sinuligsa ang LGU Nabas sa management, operation at imposition of fees and charges sa Aron Magic Island.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
3: Samantala, 10 dating anti-peace agents sa Aklan, nagbalik loob na sa gobyerno para sa kapayapaan.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: At bagong gusali ng Valcar Transit sa Calibo, formal nang binuksan.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
3: Dagdag headline balitang lokal, kaganaan sa Kalye 2026 sa Calibo, magsisimula ng bukas.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, SK Kagawad, arestado sa bypass operation sa Iloilo. Higit 100,000 pesos na halaga ng shabu na sabat.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
3: Samantala, ASF muling tumama sa Kapiza, mga sample na dugo ng baboy sa tatlong lugar, positibo.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: At para naman sa headline balitang national, bagyong papasok sa PAR, magdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
3: PBBM susuportahan ng mapipiling presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: At sa iba pang headline, peking appointment sa DPWH, pinaiimbestigahan, publiko, binalaan laban sa mga manluloko.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
3: Samantala, DepEd, pinabibilis ang pagtatayo ng learning continuity spaces sa mga lugar na madalas tamaan ng kalamidad.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: At PNP handa na sa seguridad para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
3: Sa iba pang balita, PBBM, ipinag-utos ang agarang pagpapatupad ng mga hakbang upang gawing semiconductor at AI hub ang Pilipinas.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: At para naman sa headline balitang international, US, itinigil ang naval blockade laban sa bansang Iran.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
3: At Israel at Hezbollah nagkasundo sa ceasefire sa Lebanon.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: At para naman sa headline balitang showbiz, Lot de Leon, itinangging interesado sa mana ni Nora Honora.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
3: Sa balitang sports, Alex Yala magkakasagupa si Svitna Tolina sa Berlin Open.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: Para naman sa headline balitang pangkalusugan, 16.7% ng mga buntis sa Pilipinas at risk pa rin.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
3: Sa headline business news, balitang negosyo, 86.7 million pesos na abandonadong sibuyas sa sisirain ng DA.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: Alas 11:38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: Inuligsa ng Barangay Council ng Katiklan, Malay, Aklan ang pamamahala operasyon at paniningil ng mga bayarin sa Aron Magic Island sa umano'y isinagawa sa ilalim ng isang ordinansa ng LGU Nabas sa ipinasa nilang Resolusyon No. 010 Series of 2026 noong Hunyo at sa 16. Mariinkyunon din ng Barangay Council ang pagkolekta ng entrance fees at iba pang bayarin sa Aron Magic Island sa bisa ng ordinansa ng Nabas. Ayon sa resolusyon, ang naturang isla ay bahagi ng sakop ng Barangay Katiklan. Batay sa mga opisyal na record, tax declaration at mga dokumento ng pamahalaan, ipinunto din ng konseho na ang isang tax declaration na nasa record ng Office of the Municipal Assessor ng Malay ay nagpapakitang ang lupang kinatayuan ng Aron Magic Island ay matatagpuan sa Barangay Katiklan. Binanggit din nila ang isang provincial board resolution noong 1955 na umano'y nagtakda ng hangganan sa pagitan ng Malay at Nabasa at kumilala sa jurisdiction ng Malay sa mga lugar na katabi ng Tabon Point. Ayon pa sa barangay council, ang pagpapatupad ng mga ordinansa at regulasyong ipinasa ng isang lokal na pamahalaan ay dapat lamang umiral sa loob ng nasasakupan nitong teritoryo.
1: Todo balita.
3: Samantala, nagbalik loob na sa pamahalaan ang 10 individual na dating kilala bilang mga anti-peace agents sa lalawigan ng Aklan. Ito ay sa pamamagitan ng Local Peace Engagement Initiative na ginanap sa Aklan Police Provincial Office sa Camp Pastor Martelino Nubuso ang kalibo nitong Hunyo 19. Sa nasabing aktibidad, formal nilang binawi at tinalikuran ang kanilang suporta sa mga grupong nag-uudyok ng terorismo. Layo naman ang mga ito na makiisa at magtiwala sa mga programa ng gobyerno na naglalayong maghatid ng kapayapaan at kaunlaran sa komunidad. Dumalo rin sa programa ang mga kinatawan mula sa PNP, AFP, mga lokal na opisyal at iba pang stakeholders na kaisa sa whole of nation approach ng pamahalaan laban sa insurgency. Muli namang nanawagan ng mga otoridad sa mga natitira pang miyembro ng mga rebelde grupo at taga-suporta nito na samantalahin ang mga programa ng pamahalaan para sa pangmatagalang kapayapaan.
1: Todo balita.
0: At sa iba pang balita, formal lang binuksan ang bagong gusali ng Valacar Transit Inc. sa Barangay Estancia Calipo nitong Biyernes. Ang naturang pasilidad ay magsisibing office warehouse at maintenance department ng kumpanya para sa kanilang mga bus na bumabiyahe sa loob at labas ng Aklan. Dumalo sa pagbubukas sina Land Transportation Office Region 6 Director Attorney Godicio Guidospan II, Calipo Mayor Joris Sucro, mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Calipo, Calipo PNP, Philippine Army, at mga opisyal ng Barangay Estancia. Ayon sa kumpanya, inaasahang makatutulong ang bagong pasilidad upang mas mapahusay ang operasyon ng Valacar Transit, kabilang ang mas maayos na pag-akomoda sa mga pasahero at mas epektibong maintenance ng mga bus na araw-araw na bumabiyahe papasok at palabas ng Aklan. Giit pa ng pamunuan, bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng kanilang serbisyo upang masigurong ligtas, maayos at maaasahan ang transportasyon para sa publiko.
1: Todo balita.
3: Dagdag pang detalye balitang lokal, bubuksan na bukas June 21 ang kalanan sa kalye sa bayan ng Calipo Particular sa bahagi ng Martelino Street Poblacion na magtatapos hanggang June 23. Ang sabing aktibidad ay bahagi ng selebrasyon ng kapistahan ni San Juan Bautista. Tapok sa selebrasyon ang iba't ibang lokal na pagkain at mga modernong potahe mula sa halos 25 na mga kalahok na concessionaries. Samantala, inimbitahan naman ang publiko na makiisa at tikman ang mga handog ng pagkain bilang bahagi ng nasabing pagdiriwang.
1: Todo balita.
0: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita.
0: Arestado ang isang SK Kagawad matapos mahuli sa isinasagawang bypass operation sa Barangay Kapuling Bayan ng Dueñas, Iloilo. Kinilala ang suspect sa alias na Nunoy Juan, 25 anyos na nadakip matapos ang mahigit isang buwang surveillance ng mga otoridad. Nasamsam mula sa kanya ang tinatayang 15 grams na hinihinalang shabu na may standard drug price na aabot sa 102,000 pesos. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang pagkakaaresto sa isang halal na opisyal ay malinaw na patunay na walang sinuman ang ligtas sa kampanya ng Philippine National Police laban sa ilegal na droga, anuman ang kanyang posisyon o katayuan sa lipunan. Kasalukuyang nakapiit ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Todo balita.
3: Samantala, nagpositibo naman sa African Swine Fever o ASF ang mga blood sample ng baboy mula sa mga bayan ng Panitan at Pontevedra din sa lungsod ng Rojas sa batay sa pinakuling laboratory examination ng Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory 6 sa inilabas na Advisory No. 1 Series of 2026 ng Office of the Provincial Veterinarian noong June 18. Inumpirma ng pamahalaang panalawigan ng Kapisa ang pagkakadetect ng ASR sa mga naturang lugar. Ayon sa abiso, itinuturing ng endemic ang sakit sa rehiyon at posibleng mas mabilis pang kumalat dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon. Dahil dito, pinaaalalahan na ng mga nag-aalaga ng baboy at ang publiko na mahigpit na sundin ang mga itinapatupad na hakbanga upang mapigilan ang pagkalat ng ESF at maprotektahan ang industriya ng paghahayupan sa lalawigan.
1: Todo balita.
0: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national.
0: Inaasahang magdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang isang tropical storm na kasalukuyang nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR ayon sa PAGASA. Sa weather bulletin na inilabas sa alas 3 ng madaling araw nitong Sabado, namataan ang tropical storm Mikala sa layong 1,665 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas na hanging aabot sa 75 kilometro kada oras malapit sa gitna ng pabugsong hanggang 90 kilometro kada oras habang kumikilos sa pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok ang bagyo sa loob ng PAR sa pagitan ng huling bahagi ng Sabado at Linggo ng umaga. Kapag nakapasok na ito sa PAR, tatawagin itong Bagyong Francisco. Bagamat mababa pa ang posibilidad na mag-landfall ang bagyo sa Pilipinas, inaasahang patuloy itong lalakas at maaring umabot sa kategoryang typhoon pagsapit ng Linggo.
1: Todo national.
3: Samantala, susuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sinumang opisyal na pipiliin ng Senado na magsilbing presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging tugon ng Pangulo nang tanungin kung susuportahan niya si Senate President Francis Chief Escudero sakaling ito ang italagang mamuno sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Marcos, iginigalang niya ang kapangyarihan at autonomiya ng Senado sa pagpili ng magiging presiding officer ng impeachment proceedings. Binigyan din ang Pangulo na wala siyang tutol sa mga magiging pasya ng mga senador basta't ito ay naaayon sa umiiral na batas, sumusunod sa itinakdang proseso at nakabatay sa mga probisyon ng konstitusyon. Iginit din niya na ang Senado ang may eksklusibong kapangyarihan sa usapin ng impeachment trial at nararapat lamang na hayaan itong gampanan ang tungkulin nito ng malaya at walang paghihimasok mula sa ehekutibong sangay ng pamahalaan.
1: Todo national.
0: Sa iba pang balita, nagbabala naman ang Department of Public Works and Highways or DPWH sa publiko laban sa mga individual na nagpapanggap na opisyal o empleyado ng ahensya upang makapangloko at mangako ng trabaho o mga proyekto kapalit ng pera. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa Philippine National Police, Anti-Cybercrime Group, National Bureau of Investigation or NBI, at PNP Criminal Investigation and Detection Group upang matukoy at maaresto ang mga nasa likod ng modus. Ang babala ay nilabas matapos makatanggap ang DPWH ng ulat tungkol sa isang individual na nagtungo sa DPWH Central Office sa Maynila para umano sa isang panunumpa bilang Regional Director. Batay sa investigasyon, ang naturang appointment ay nakabatay lamang sa isang dokumentong ipinadala sa pamamagitan ng isang online messaging application at hindi dumaan sa opisyal na proseso ng ahensya. Dahil dito, muling nilinaw ng DPWH na ang lahat ng appointment, hiring at iba pang opisyal na transaksyon ay dumaraan lamang sa lehitimong proseso at opisyal na mga komunikasyon ng kagawaran.
1: Todo national.
3: Sa iba pang balita, pinabibilis ng Department of Education ang pagpapatupad ng learning continuity spaces upang matiyak na hindi mapuputol ang pag-aaral ng mga mag-aral sa mga lugar na madalas tamaan ng kalamidad. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Anggara, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang dekalidad na edukasyon at kapakanan ng mga mag-aaral at guro sa mga pampublikong paaralan. Sinabi ni Anggara na mahalaga ang mga disaster resilient o matitibay na learning continuity spaces upang maiwasan ang pagkawala ng oras sa pag-aaral kapag may mga kalamidad. Aniya, ang programa ay nagsisilbi ring mabilis at mas matipid na solusyon sa kakulangan ng mga silid-aralan, lalo na sa mga paaralang may agarang pangangailangan sa imprastruktura. Sa ilalim ng 3.5 billion pesos na programa ng DepEd para sa Learning Continuity Spaces, nakakapag-deploy na ang ahensya ng hindi bababa sa 5 Disaster Resilient Prefab Units sa mga lalawigan ng Quezon, Bulacan, Davao del Norte, Davao de Oro at Bohol.
1: Todo national.
0: Sa karagdagang balita, tinatapos na ng Philippine National Police or PNP ang lahat ng kinakailangang paghahanda sa seguridad kaugnay ng nalalapit ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., bukod sa mga tauhan ng National Capital Region Police Office, maaari ring magtalaga ng karagdagang mga unit ng pulisya upang palakasin ang pagpapatupad ng seguridad sa paligid.

0: programa at insentibo upang maiposisyona ang Pilipinas bilang semiconductor at artificial intelligence o AI hub ng Asia. Ito ang inihayag ng Malacanang matapos ihatid ni Executive Secretary Ralph Recto ang direktiba ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa pasilidad ng Texas Instruments sa Clark, Pampanga. Ayon kay Recto, layunin ng administrasyon na pabilisin ang pagpapatupad ng mga proyekto at investment incentives upang makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa mga high-value industries, partikular sa semiconductor at AI. Dagdag pa niya, nais ng pamahalaan na makakita ng mas maraming pabrika, kabagong teknolohiya at inobasyong mabubuo na, sa Pilipinas, gayon din na mas maraming Pilipinong inhinyero, technician at researcher na makapagtrabaho at makapagtaguyod ng kanilang kinabukasan sa bansa. Naasahan ding lilikhang hakbang ng mas maraming trabaho, magpapalakas sa sektor ng teknolohiya at magpapasigla sa paglago ng ekonomiya.
1: Todo National.
2: Alas 11:52 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: Todo International.
2: Nagkasundo ang bansang Israel at Hezbollah sa isang ceasefire sa Lebanon matapos ang panibagong paglala ng bakbakan sa rehiyon. Ay sa isang opisyal ng Estados Unidos, nagsimula ang tigil putukan dakong alas 4 ng hapon sa Lebanon matapos ang palitan ng mga pag-atake ng dalawang panig. Naging malaga umano ang papel ng Estados Unidos, Qatar at Iran sa pagbuo ng kasunduan. Bago ito, 18 katao ang nasawi sa mga airstrikes sa Lebanon, habang 4 na sundalong Israeli naman ang napatay sa mga opensiba ng Hezbollah. Kasunod ng tensyon, nagkansila rin ang nakatakdang pag-uusap na ng Estados Unidos at Iran sa bansang Switzerland.
1: International.
0: Inanunsyo naman ng Estados Unidos na itinigil na nito ang naval blockade laban sa Iran matapos lumagda ang dalawang bansa sa kasunduang naglalayong pahupain ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa U.S. Central Command, inalis ang blockade alinsunod sa direktiba ni U.S. President Donald Trump at muling binuksan ang Strait of Hormuz kasama sa kasunduan ng pagtigil ng operasyon ng U.S. military kung susunod ang Iran sa mga itinakdang kondisyon. Kabilang dito ang usapin sa nuclear program ng Iran at pagtigil sa suporta sa mga armadong grupo sa rehiyon. Samantala, may ilang pagdududa pa rin mula sa panig ng Iran habang nananawagan si Trump na sundin ang lahat ng panig ang tigil putukan upang magpatuloy ang usapang pangkapayapaan.
1: Todo International.
2: At lipat naman tayo para sa balitang sports. Makakaharap ni Pinay tennis star Alex Yala ang world number 8 na si Elena Svitolina sa quarterfinals ng 2026 Berlin Tennis Open. Umabot si Yala sa quarterfinals matapos dalunin ang Queens champion na si Donna Vickic at world number 2 na si Elena Yevgenyeva sa mga naunang laban. Ito ang unang pagkakataon na maghaharap si Yala at Svitolina sa isang torneo. Si Svitolina naman ay sasabak sa grass court tournament matapos umabot sa quarterfinals ng French Open. Patuloy ang kampanya ng 21 years old na si Yala para makakuha ng panibagong malaking panalo sa international tennis stage.
1: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, emosyonal na pinabulaanan ni Lot de Leon ang aligasyon na siya at iba pa niyang kapatid ay may interes na iwang ari-arian ng yumaang superstar at national artist na si Nora Honora. Ginawa niyang pahayag matapos ang naging panayam ng kanyang kapatid na si Ian de Leon kaugnay ng planong pagbuo ng korporasyong hahawak sa legacy at pamana ng kanilang ina. Ayon kay Lot, hindi nila hiningi o hinabol ang anumang ari-arian at mga nais at ang nais lamang nila ay mapangalagaan ang iniwang advokasya ni Nora Honora. Mariin din niyang itinanggi ang umano'y maling pahayag na naipaalam sa kanila ang mga plano tungkol sa nuturang korporasyon. Sinabi ng aktres na higit pa sa material na bagay ang kanyang pagpapahalaga dahil ipinagmamalaki niya naging anak siya ng isang superstar.
1: Todo Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
2: At para naman sa balitang negosyo, ipinag-utos ng Department of Agriculture or DA ang pagsira sa 86.7 million pesos na halaga ng imported

0: na pulang sibuyas mula China na inabando na sa Maynila International Container Port. Ayon sa Bureau of Land Industry, hindi naligtas kainin ang mahigit 650 metric tons na sibuyas matapos makitaan ng pagkabulok, pagsibol, fungal infestation at iba pang sinyalis ng pagkasira. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na hindi papayagang makapasok sa merkado ang naturang kargamento dahil sa panganib nito sa kalusugan. Dumating ang shipment sa bansa sa pagitan ng December 2025 at January 2026, ngunit matagal na naiwang nakatenga sa pantalana. May tinatayang 9.7 million pesos din itong hindi nabayarang duties at taxes.
1: Todo balita. Sa detalye naman ng balita ang pangkulusugan o health news, nasa 16.7% ng mga buntis na Pilipina ang nananatiling nasa panganib sa nutrisyon noong 2025 ayon sa DOST-FNRI. Bagamat mas mababa ito kumpara sa 18.5% noong 2023, nananatiling mataas ang bilang ng mga nangangailangan ng sapat na nutrisyon at pangangalaga. Mas mapanganib or mas nanganganib ang mga buntis na wala pang 20 years old kung saan umabot sa 40% ang naitalang nutritional risk. Tumaas din ang bilang ng mga buntis na maagang nagpapa-prenatal check-up at regular na nagpapasuri. Isinagawa ang survey mula April 2025 hanggang March 2026 bilang bahagi ng pagsubaybay sa kalusugan at nutrisyon ng mga Pilipino.
0: Todo balita. Alas 11:50 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
1: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market, Piyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos nakataliwan sa oras sita alas 12.
0: Todo aksyon. Todo aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo. Dire-diretso. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo aksyon. Todo aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampiyado. Aksyon. Todo aksyon.
2: Yeah.

0: Sa kinaangdaan manging kaibahan sa Rodeca nga pala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Baga ililiba kita banwa hasta la una imedia makaroon ka nga hapon. Baga iban kita siyempre taton nga mga Todo reporters. At nagka-standby naman banwa sa dako nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Baga check kita mga Katodo, no? Itapila ka mga balita direkta sa aton nga mga municipal police station. Sa bilog naton nga probinsya kay Takan. Mga biktima at insidente, aksidente, banwa nga gimpadangat. Sa pila ka mga hospitals, no? Mga Katodo. Agin respondihan itaton nga mga otoridad ko nagkataliwan ko nagkabaga inoras kaya mga karabanwa nga mga magagkuhan nga insidente ang nagkaginabo sa bugos nato nga probinsya ang insigida ron nga igabasyada itaton nga mga Todo reporters sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba pinag-iindu na sa kay Katodong Jastrel Nermar. Banwa sa mga balita nga itong kapag-itawat digo pag-itataroon sa itong pag-ililiba makaroon kagadlaw ita Sabado at itong kapag-waragwag makaroon kagahapon magkatodorong extension aga validity itry kagad driver's license at kamaraman students sa permits aga pag-riestro ita sa gakyan magkatodo hashtag damang sa babot karagabungan kara ita Julio 31 at after di karabanwa kagintagana karagapetsa itatong nilang transportation office at siyempre banwa may una na karagapinalidad nga igapatulong mando anton na LTO mga Katodo na may kantana no, sa pagproseso no pagparinyo mga Katodo itry kareng nga driver's license ang kamanaman registro itry kareng mga vehicle sa anton nga lang transportation office mga kaabyanan so, after karon ita Holyot at 31 nga ginatala na at kapit sa itatron kag LTO banwa ay piktaro naton mga Katodo rung pinarong nga dugang o finalidad banwa na bayaran itatron yung mga igmanghod ang mga Katodo kung after na ita Hulyo 31 at amo magproseso itapila kalaga dokumento sa anton nga lang transportation office sa banwa sa itong pag-ililiba sa itong kalaga pangpangalagan na trataro na ito no, sa kabugusan ka itong pagwaragwang at ito ay makaroon ginaingan yung gid itatong nga lang transportation office arong publiko mga Katodo agod nga malikawan arong pinalidad mga Katodo ay iproseso bago pa mag-abot ronday kalagabuan ita Hulyo samtang sa piya kabahin pila pa kamagabalita sa ato na pag-ililiba makaroon kang edisyon ito ato na pagpangalagan ay kala banwa nga border control checkpoint sa area kala ita boundary kung aklan aga kapis sa patumanda mga Katodo kay makaroon hugot na ginamonitor na ita ato nga outbet aklan mga Katodo matapos aron dahil ka ginakompermar no kapag positibo ita ESF sa probinsya kala ita kapis ay kala mga Katodo rin pinag ka mga sentimento man na ginapabot ito ton yung mga igmanghod kapingid daw sa mga alaga kala ita baboy nga mana wapag rin kita makarecover nagliligan to banwa mga senaryo ang mga Katodo ay kaya una naman kalaga kaso no mga Katodo sa particular sa part ita probinsya kada campus at so ay makaroon hugot doon monitoring ang nagida patagay kara banwa aga pagbutang no ita posible itry kara nga border control checkpoint ang mga Katodo agod nga malikawan no banwa ang mga amot no iya sa ton nga probinsya ita akan
1: pagana sa pananghalian todo action action
0: samtang sa piya kamain mga Katodo rodeka nga utility worker nga ginaresto itatol kay gabaga otoridad na matapos nga ginaplayan ita search warrant na urana kung nga panimagay unay karon sa barangay union sa banwa kray tanaban ay kagina banwa ginpile na rong kaso no ita aton nga nabas sa PNP request case no again sa rodeka nga subject ang mga Katodo no nga taga barangay union sa banwa kray tanaban at ay kray nga 38 revolver banwa although available imaw at yan ang ginapabot sa gabano nga roday ka nga rifle grenade ang nabuo sa suod ang nga bagay wa ka na banwa itagin tagana ang kapiyan sa Ron Cortez sandig ka na banwa at sa pinaka-latest makaroon no, nga impormasyon nga ito nga baton ang malin sa ito nga mga otoridad nga una makaroon sa ito nga provincial prosecutor's office kagina ka nga gagawin banwa gintagana una sa ito nga piskalya kaya katodor de kraga suspect agud formal na nga pagapasakaan. Nakita kaso banwa kong sa scene nga katodo wagid no itagin tagana or makapian sa man abi imaw no sa to kraga 38 revolver ag mga bala mga katodo kung recover o galing di ka na sa may rifle grenade awa ka na banwa no itagin tagana kraga piansa Arong Korte no again sa rundek kraga akusado agagin pa panaugan nagligad ita search warrant abana kraga panimagay ng restoran unang sa barangay Union sa banwa itanabas
1: pagana sa
0: Mga katodor, pila ka magamalita no, ato ka magatawat ni Gwa pagkatataron sa ato nga pagililiba makaroon ka lang hapon. Kaya po na, padayon ka mo mga katodor nga magkapadagay inyo ka lang mga mensahe. Pila ka magapagpanamyaw, concern nga gusto yung pagabot sa ato nga pagpangalagad makaroon nga hapon. Kaya itong ito nga pagkatawat ligwa no, sa kabilugan ko itong karaga pag-ililiba. Sa hindi po na pakilike aga pakishare doon nga pagpangalagad makaroon nga adlaw. Aga siyempre no, pakipalo doon mo na Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Mga katodo no, agagod nga mas mabo na ito no, ng mga igmangot. Araw makapamati no, makasubaybay itapilag ka mga balita. Aka man naman no, rumpilag ka mga news and public affairs program. Sa ita Radyo Todo iya sa probinsya ita Aklan. Yan ay banwa sa mga balita nga to. Pila sa mga balita. Pila sa mga minsay no, imbukada gaging padaga sa itong kagapagwarag wag magkaroon ka nga hapon. Ang mga katodo, iya sa itong pag-ililiba. Happy viewing kay Madam Elizabeth sa Germany. Talaga pamati magkaroon no. Good morning kay Agahon magkaroon no sa Pongsod, Germany. Naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand. Naman kay Sir Christopher Zoller Yatar sa Los Angeles, California. Ang mga ay naging nga hapon, no? Aga may naging pagpamati sa ito niya mga Canon OFW. Kaya kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong. Sa kay Batsa April Joyce Alunsagay. Ito naman doon sa Hong Kong, no? Always kita gabo dito sa ito kagapag-ililiba. Sa ito mga negosyante sa Yotorong kay Nung Woody Navarra. Sa ito mga negosyante, una ito karning baboy, baka, no? Mga katodo. Talaga po pamati, magkaroon ka lang ang mga panayang po sa ito niya pagpangalagad. Maraman kayo nung Ilin Navarra sa may Kalibo Shopping Center, no? Sa mga taga Chamsi Restaurant. Pero happy listening ya, sa mga customer o na, no? Sa mga panayaga makaroon. Sa mga ayiging hapon, aga may ayiging pagpamati. Maraman kay nung Harley Di Tomas sa Harley's Binduguan, good afternoon. Sa kay Master Noni Nicolas sa Nelas Eatery. Kay si Richard Gino Ambito, nagapamati man makaroon sa Barangay Andagaw. Kay uwa karita klase no gani nga magkapupaway way man no rong gwapo nga prinsipal ita Arcangel no una karon sa banwa kada ita balete kada pamati sa ato nya pa-

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

pinakamalaking biyaya para sa amin. Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5 ang radyo na

1, 2, 3, 4.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawan.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: 98.5
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang nagnamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

love you every day.

0: Pancho Todo. Pancho Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
0: Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod huwag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitaw kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitaw gid at kabaskog ag

0: Tanthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
2: Good thing may Tanthon Gold Coffee Mix.
1: Maluwas sa manamit gid,
2: may free collagen
1: ang gutatayon ka pa.
0: Tanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
5: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
5: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para cellphone baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music,
0: always. 88.5 ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
0: Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
2: Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: nga naton, Rotestimonya It Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak
3: na vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.